si mu ijidani sugbon wa so wi pe opolopo awon orule ti gbe opolopo wa lowo awon onile papa julo nigba to je wi pe awon ton ba won kan ile won mi won kin se akose mose ati wi pe igi ti won ko wa si ilu lasiko yi ko dabi ti johun awon ayedero igi ti ko lemi oni won ko wa o wa so wi pe ki awon onile ati awon eniyan ti won ni dukia ri wi pe awon nlo opolopo awon ohun ikole eyi ti yoo je elemi gigun ti ko ni je eyi ti ko ni wulo nitori pe opolopo awon itan lo ni sisiyin ebu lo po ninu won awon ajo ti kii se ti ijoba to je ti awon onidunna olore ni won ti pe ipe lati se eto imototo paapaa julo lati fo ilu Edo mo. Ọkan lara won ni ajo JCI Edo Bronze ati Cyrus Recycling Agency lati tele ajo isokan agbaye leyin lati le ni idagbasoke ni ilu o ni